toto, pas hodi mwen vle dou sa. Mwen di ay toto, pas hodi mwen vle dou sa. Sa mwen vle dou kon sa, fam baye a ki dou kon sa. Mwen fini ki wo.